Andende wongwe mampalaba numwe nangu tamjei muntu kanamwe yanga ndonga miremba ndongwe mambanyi na ndongwe mampalaba ni balumi ma njawangwa kuna luti tamjei muntu.

calanda tonatar mito chaman di namba bosham pipado le mama dano lenga maleko luka hoba dana shira kona kucheta chata tamo karena jo serie mantulo jamula ki opo tha kona shira samnya uwe jata nal chaye na daga gatala khoso da nal dada na kache la mara tu madure na de shadur sadur na dana dure na sorye dana jothyo na shandu vachay maloy na aptraria punara bhama dana malko do jama khora kominye konte na di botala bulo so kande bachara na ambi chokada sore kande dila pana ve to anna vaja dana sagana damo na te pata na tawa kasare na gota bipa maitala shka kucha kamo so kalde se tula damo ta dila pati da jakya samula dana dinda dika samara ke sipina damo na para bota bulua bolan goda zagya dana tole na da bulo ka gatukuna bala manche dina saluan to sai ke sa onda ya ke ondo karma ma goda bombena pada chakko dana jala wate sakala koina gantu tamano tu bumen tau kase paira na na ni gire sai kari ke mare gila watan taran tirau ti terde se banga sumya mira para danga da da ki sona es damo to mato ke zika da nyash kya mai tu bushe kura ka balia kuchya ka na ki lenge kes didi gosta maya na gadia gode te metia ko mara bawa sige balta ka da sa koira olia dro sheta kalo miri kalo ge goru olia dro sheta goda na one na di ne kawe to pe kana mai re silla sa ne goda charma dala me ne goda bolte sama tha ke tasi banagin bakka gi wadiya pappa volkana warata wachiya ga go chama ke tano atai na kirai na thuppa sanna o gata shuba kuma lai ta bala pate to nan santa mar to mala gire na kataka wa parote dana o banagin bakka gi wadiya pappa volkana warata wachiya ga go chama ke tano pula sa kada mitha or ja wande zigana o shipping se na ga simole ga sana paisi jame go na ga danga arda dale na dadai mara el yoga karetan shara na utalai mara el yoga nani kachi mana o asena el yoga lega ama ketana o silaza tamaina volte samada ki o bulaita